0: mchanga.
1: Mama Dusvold,
0: unamaliza tafsine tatu zote.
1: Tabato, sikirisa. Mama Dusvold, na fenti nda malisa. Après savoir kusumbuka. Etablissement, kuraya kifu. Akesa, ileleta akesa na befuraha. Defuati. Sikirisa Dusvold, inapatikana fasi yote. Ustona mabotiki. Mumanganda. Okende mabwati.